Oninga tango susu makasi esesili Ebite na salanini Yuka nzambe kobela yu na nzela na nga yete Likia lisusu Pote ye azanabo Likia lisusu Dima kaka

Baba Sekio. Ta wane si eleka. Yep sa vamo eleka. Ako kipe koloba, nga muna lukila ekutili pala wana zotia muna ko. Mese tana e passe, non? Se pela muni nga bali, se

Oshanjaka, nani akokanga yo moninga makasi eleka. Mais un jour, oya kelabatuana bazali azali.